Hintanarela bo amay na e mga daeng e karo ang mga nga di nga nuot ng kasampatuat kaya no buang nga ragi nyera kano na makiraba sampadi nga nuang kano alam sampuyo ang ay na e mga dae karo ang mga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada cekak lanya rumah peranama bulan pegagari hari lesungga nga kai ng basami ngorni ikan padi sungga kulu kanuan tua gayu baor su garo tuci halo debay nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai nela lili alurang tetua yang duduk baring mai panjai ranye balang pega gigi urang ta daran tak bunga tual saat isi

Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya, ulat-lat.

0: Ang manis! Ang kayang! Araw pa kita tupuruin lang. At ito ya, ula.
1: Pengarap pagi.
2: Pengarap pagi.